manong ata sa manong fitfit bakam tani hinyad kayan sa rahay rulay kang ata taon yung walutwi ata na panganti sa supinay dudi ata yung rofura puti kande sad mo vumnes watika si mahakasaz para humong at kapi misang misa mangapak mangapak si mangapak mo mazofanele